kasa Awurade heaven wo obema bibi ni akobi e tu jam ya men sada wo jam na men sheshe wo jam na ma fun e to atoa wo jam ya fe kra na me be bo life wo agu so e tu wen koma ex girlfriends ni ex boyfriends ni nyina

sumi ni fidie te se misaibu ene ya ba se nyame asem nkwa je wo nhira wo pega wo gidie ene nkanya nti ene ya ba ye ba sa ya munso ye mu na mun support ye o se nye easy sa na dwia bia dane daughter for cross nantem nya 8 hours no ye ba sa Najo, Timina. So wherever you are, Reverend Kepre and Seni, Nasem University, I'm here with Wadada.